Sindormi, Pasakuikanas, Niguaran Nyuhata, Karukaruman, Yapangmi Waihikuna Kangu, Yapangmi Yupalyanya, El Cóndor, Pasa.